Li honen la chica, magachina, li seila, genacto, guan, jaru, ora, sale con cabal. Pero manca hasta cajale, li honal, yo chic, yo chic. Sesh hu Corintios, sesh ben hu Corintios, uno de Corintios, capítulo 15. Los chicos bajo racalag le ratina calcua da canal y balara está cuim. Se escapa le Dios sacua bej le Dios cajol bej o le Dios santilmo se ve. Da que se escapa le Dios. Anas cuane chin herman, tincholop, cuichic, cherul, li resil li colbaip, li resil a an a in. Li a kishye ere ut chesh chekula sale chol ut rikina an kau chik echol sale papal sale shkabil a ana in lish yalal li shin cholop cheru li shesh Kole kui la esh kol vilesh chik kui chik nekesh papan chitzakal utinka nekekana shpa shpats shp inka nekekana shpa bankil a banan kui inkane kepa chi anchal echol maka rahbal nak shesh papan echin herman chanchiko kain tincholo kui chik cheru liresili kolbay A ana in li shala li shin cholo cheru li shesh she li cholo paman cheru chanche hokain li shesh kole kuila esh kol vilesh kuichig ne kepa chitzakal utinkane kekana mishpa bankil a banan kuinkane kepa Chi anchal echol magarabal na xespapan. Kuila o. Inkana kapab kuchile kagwa. Inkana kapano likaruna rahli Dios. Chocho siya balkay na magarabal xopapan. Chocho siya balkay na magarabal chukuchi papan. Kuingane kepanu chi anchal echol makarabal yokesh makarabal nakshesh papan kapanu a hermana kapanu a huna kiruli teshcheki shkana huna lega kangel mara ki kana huni kalusesh bene gatuam kapanu a Kakana ma kib chishbanun kil Utaana in lish jala Lishin cholop cheru chanche hokai Lish eskole Wila eskol bilesh Chikwi Kwi neke pa Chitzakal utinkane ke kanam ispa bankil Haan kwi inka neke Nekepa li an chi anchale chol makarapal na shishpaman. Chansali versículo 2. 2 con co. Shin herman. Tincholo kuchik cherul li resil li kolbay. Resil la ana in li ak kishye ere. Uchesh che ula. Chekulupan sa echol
utinka utrikin an kau chiki echol sale papal rekechish kunilina le litakwan sarjmeni kachua mi hermano ut hermano kakana maxali kachol li antina ina punagatin shishkiakwe ashal us rapinkil kanam salachol kanam salakwam tak angela kakwe salapapal reina kau kau tachapa kwe tak angela kwe salikapapal tak angela kwe lina lip salikapapal kakawak kawak kacap ki berkili Dios rikish pawan kili atina in rikish pawan kil chish kunil hermana usted hermano kawak kim sale kapapal ha ana in li shala li shin cholo cheru li shesh kole kuila eskol bilesh kuichik Nekesh papan kitzakal utinkane ke kanap ish papan kil Abanan kuinkane ke pap Chian chale chol makarra pala nashesh papan Chian chiho kain Makarra pala sho papan Kuila o kuichikink anaka kanap salika chol Kuila o nakink anaka pap kuchilika kwa Makarra pala sho papan Kuila ona kapap, siya kunak siyakiyan, in kapano, malas ko ang kunak kanghel sa iglesia, siya't koo, siya't oksispanong kil, kuarapal pinak siyopapan, kuarapal pinak likarus kamano, utaran takutung, chirul, likwing, liis, klapa, panel na kutung sa lirilopal, nakaane kuandis karupe, chankiru na siyopapan. Nakutun li shialal, nakutun li rusilal. Li shloal li kakwa sa shmen li shuam. Kuinak la oingas kapab li karush ye li kakwa. O na siya kwa imak arapan lak nuko papan. Inka nakutun li shialal. Inka nakutun li narah li Diyos sa shmen li kachuam. Nakakanam chi shbeh kwa naan. Akwa likun na ko ukshishpanong kil. Pero panan inka. Kuampera palto papan to abin si chekay anain kapano kapano si anchali kachol anain ak siyo papan anin la kahil hermana anin la kahil hermano siyat ko siyapano si anchala chol awot porque kwa nain ak siyo papan Kuana eli chokosh ke barreta. Kuana eli a peruli papal. Kuana e kuali na eli karukunahli papal. Arana kutun. Nakutun hermano, hermano. Nakutun marquan. O nakutun li shalal, nakutun li rusilal, nakutun sa shpeh na kachuang. Kanap makuib syokray li Diyos, kanap makuib aites lakwam, lachol, takutung sa lachuang. Amen. Takutung sa lachuang, hermana o termano. Parkwan, lina eli papang. Nakutun naklaoba nakakanaki chirilpal nakutun lishyala chirili honala ini shinchawila hawinil ridatin li kakwa ni nashikin makushla na kya ni kushla li ninkye ratin ni Dios Ino kushirati na kui. Inas cholub di shalal.

yang jila kahana le cincawi dah habine war kena le isi tuan sikit baca kunak le wakam cidule lok lak ela kilain kuali kunal le kuali kunal war kena le isi tuan sikit baca kunak le wakam cidule lok lak ela kilain.

Gana chiruli hona la in hermanos nukoshik chiril bal hunli ka texto. Barkinesh kelish kawila li ka chol. Gana chiruli hona la in nukoshik chiril bal romanos capítulo 15 verso 13. Nikushlena la edna ke cabresila santil hurina chihoka ino koshik chiril bal sa hun komonil. Romanos capítulo 15 verso 13. Li Dios ali kayoon ata shak chikeholi sa'i lechol chinabal utishkehwi ere li tuktukil usilal shbanak nekesh papang shbanak kwang shkwankili santil musik eh erikin kawakta shak lechol chi oy bening. Amen. Kawacho na usali ratili kakwali nakil chiruli honala in hermanos. E araning uslanak, da urahral kutang kachiruk ili kakwa nuko joonink. Kachiruk ili kakwa na kakohobli kachol. Nik uslanak chihokaan li nakapan urahral kutang. Nakanaw chichal, hermanos, nak, kulao na kakohobli kacholuk ili kakwa. Kakwa na ruhing chishkepal ishkawilah li kachol. Yoko churilpal salirati li kakwa na shche. Ata siya chikeho sa ilet ol chinapal. O kanahnik usla na chiruli ho na lain. La o to bichang chisa sa likach ol. Kak islis lokal likakwes banak. Nakanaw chichanak. Hunghun likutang. Haanas kechake hanghun likamatan. O kanahkwit na haanta siya chikeho. Tiskehkwit lituktukil usilal. Hoka na chiho kainik usla naglao ni kapabli Diyos. Nashkeh kwili tuktukil usilal sa likachuam. Hoka man eh nahlais na kikotsak wajbenak. Yokis chis numsingkili raylal. Abanan ni keroksi chalipokom. Eh niko ni kipatcha unang lipi charan hing eretal. Unashkeh chis kawilal hing chol hermanos banak. Ni keretanak okuli choruk ili Diyos. Kwali tuktuki lusilal sa lechu am. Hoka man ah joko chistiapal kwa na chali railal. Kwa na chali mahilal ich ahkilal. Abanan tuktuli kachol. Mahaka na kasuwa na kanaw na li Diyos. Haan hunilig na kosteng kaho. Kana chiruli honalain. Sika ko chipantyosing chiruli Diyos. Sibanak lihun likutan linaskecha lihunhun. Haahun li kamatan li asyal nim. Matuhota si li kachuam. Nahlao siyo sa kewing. So kwakli kwechik. Hoka na chiho kainik usla na lasa sa lachol. Takwas bantyo sing kilre li Diyos. Marisat bantyo sing chikan chiruli kailan asat kwakli. Abanan chiruli hunalain. Kabantyo si kwechik li kakwing kanati chikabingkil. Nik usla na laat. Aran shatila chol, shatila kwam, okache chipantyo shing chanchalila chol. Kakwa kwankat sa lisantil josha. Chiruli hunala yung senyo nako pantyo shing chanchalili kachol. Lada siya dat keholi tuktuki lusilal sa lisyamib li hunghun li hermanos li chokep chabing chiruli hunala yung. O kanakwi senyor tak eta sherli sa ilalebris chol jish huni namit eb jabing chiruli honala in senyor. O kanakwi senyor chiruli honala in akats amalis teng angkilebri tiyokep jish numsingkili raylal. O sabta si hebruk ilish kawilaleb. O sabta si hebruk ilish sa ilalebris chol. Liniket talimang sa liyo chol chumaran sa liyo hospital jish numsingkili honakli raylal. O kanaki senyor, chinateng katasher, chichal, chishpanong kilag anghel. O sabta siheb li hermanos, li hermanas, li hunghung, senyor. Lahat na kanaw li karuli ni kishnumsi sa li isyo amib. Lahat na kanaw karuli nesesidali ni kishnumsi. O kanaki kolib chiruli raylali kok alib, senyor. Nakakiritel sa li hunghung chi hospital. Labalib li chokep chitalihish pa li raylal.
Abanan Señor, salak awan nakatsamalish den kankili. Nakatsamalish metsaweb chishnum sinkili raylal. Laatashat at kolok reheb rahral kutang. Huganaki Señor, osopto siheb. Ishjuam, hermana Juana. Huganaki Señor, osopto silish juam, hermana Marta. Osopto silish kula al Señor. O kanaki Señor, osopto silis chuam li familia, chok shol Señor. La dejata ten anin rehebra ral kutang. O kanaki Señor, li hun hun li harubel li neketalimang. Sa li hospital, marachiris li hospital. Osopto silis chuam, hermano Pedro, pek. La dejata ten anin rehebral kutang, Señor. Osopte sili lishjua mi hermana Carmen, auseli. O kanaki Señor, osopte sili lishjua mi hermana Mirna Francisca Guzmán. La tashata ten anin reheb rahral kutang. O kanaki Señor, osopte siheb lihunhunch iglesias. Osopte sili lishjua mi hermana Elida. O kanaki Señor, li harubem li jokeb chishmata ninkile shab chiruli kutanka in. La atashadat kamol li sailalib li shol salish juame. O kanaki Señor, osopta silin familia. Osopta silish juam link ula al. Ninkali papa la kukin Señor na la atak visichish hunili reila li chojish chichinkil salish hunshakalil. O kanachiruli honala in Señor, o sabta sihebli harupebli chokeb chabin chishunilib la tenamit. O kanaki Señor, o sabta sihebli harupebin kashoruhin chishchabankil ishkabaeb. O kanachiruli honala in Señor, ni katas lilok lak angel. Takam tashak